titun miran iwe royin kan se alaye lori eto igbalode laujo awon ile ise ijoba ile Benin awon owo tangba fun iranse won yo bere si fi iranse lori ero igbalode ni iwe royin ta mo si le potentiel o wa se alaye lo ni ona awon apeja ile tin boju to eto na mana mana tin yara fun ilosiwaju ise yi ti avlekete lo si wida iwe royin ta mo si le

Okoyi ni Bucharest iweroyin kan yin se alaye lori awon oniroyin ni olede ibene eni wa won gilo ti amo si Behen Klima Adesian ti gba idari ajo ta mo si CNPA fun odun marun o iweroyin ta mo si Le Matinal ona wa se alaye lori dida awon ibudo sile ni olede ibene eyi je iyara kan fun eto idagbasoke ni abele iweroyin kan yin se alaye lori ira lọwọ fun eto iyara ni ibi ibuteko ilu Luxembourg ti tawa ni ore owo bi oke egbarun mewa owo le fase fun ira lọwọ ni olado bene iweroyin ta mo si Le Matin o na wa fun tete igbese titun laujo awon ile ise ijoba pe owo iranse yo di ohun ti won yo ma fi ranse ni ori ero igbalode iweroyin ta mo si Bene Ente On a wa soro lori awon ibudo titun fun eto ifawo wale ile ise tin mojuto eto ina manamana tamo CSB tin gbe igbese titun miran fun awon ila re gbogbo en olugbo mi awon julo lati lo si bi pari awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iweroyin kan yi tamo si Bene Intelligent pe nipa ise dede awon igo eyi tamo si gas ojule se tamo si anam ti mu awon igo bi ogborun kan ni ipile atakura pelu donga won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ti mo lanfani lati bi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si Michel Dosumu aremu omo asenju won dagbere fun wa pe o digba die ibere ose yi ayo idunu

e kasan gbogbo eyin ti en gba lori to ni ojo etini ni ojo ini ti nse ojo aje ojumo keji di ni ogbon osu kesan odun ta mo si osu owewe odun egba ole meni di ni ogbon won ki pe eku dede wo yi eku gege bi ojo se ngi ago meta ti kun iseju medogun ni ojule sewa omo yin abure ta mo si michel dosumu ni oruko mi arakori wa ta mo si sule badawi awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon iremi lokan ti mo la fani lati fi to ani eti ni asan tojo eti ni ni awon won yin je ni ojo eti ni ti soju mo keji di ni ogbon ni gbogbo le agbaye won sodun eto awon obirin no dede je gege bi won se mu gba ni ojo ti awa yi a se alaye die ni pare be kan na ni ajodun lati gbogun ja run ti gboligi ni gbogbo awon ojumo keji di ni ogbon bayi ni won se ajodun yi a o se alaye lori arun yi je eto farapo ri titi kan wa yi ni ojo eteni ni adugbo kan dagbe lohun ti awon mi lokan won fi gba ogbe a o se alaye die lori re gege bi awon eto awon olopa so gbodoro je neyin awon oko o ti kan awon keke pupu wa oju iwoye nipa yi ti a mo si rada je ero ti a fin wo bi a tin sare gba na ni a o se alaye ba kan na lori ohun yi won ni awon ilana awon ri ta fe lo nipa re e ba wa lo o ti ya o eku gege bi ojo sin ri esi kabo sibi akansi awon oyin ti asan ojo ini igbeja fun eto awon obirin ni o wa loju oye gbogbo ile agbaye ni asiko yi eto awon obirin to je pe ni ani lati si alaye lori je itin se oyun sise yi won fi onte sinu re ni odun ti a wa yi ti o je ohun kan to buru ju to npa opolopo awon obirin npa oyun sise yi pe awon obirin ti won ti gege bi ohun ti a de gbo ti won seyun je opo ni won ti je oluwa ni pe o ye ki abuko a lori obirin ki a loyun ni eto ati ni alafia o je pataki je ninu nipa oyun sise yi ni arabirin okan lari awon mojule seba ti won keko nipa iroyin gasia segbedo je o se alaye nipa re die pe opo ni won seyun ti won fi je oluwa ni pe awa si ri okan lari awon eni awon bi o ta mo si rafiu bukari to se akawe mi lokan lori oyun sise je ni ni ilu kan ni gbogbo le wa nbi to je pe itin se oyun sise ti abule iya kan ti omo re loyun to ni o se we fun ewe ibile pe yo ma mu ewe na fun ojo meta ni kurukutu ro le ngba to ba ti ji ko ni jeun yo mo ni ale ki o to sun yo tun mu je ki o to di ojo meta oyun na yo se arako ni se lalai ni asiko pe ko ti to ojo meta ti wahala bere ninu ikun odobirin.

yi won wa gbe jele jele won gbe lo ni oju lewosan ibi ti won gbe awon lewosan won gbe pe oyun ni won tin se je to je pe bi epo ababoro won omo yen ba fi ipa iko fi je oluwa ni pe ni pe o je nkan ti o buruju ki asora si oyun sise baka na ni alasi adugbo kandagbe eni won gbe lo ti amo si mama oru suru o ton sakawe lori ohun kan to sele ni adugbo kandagbe nbi ti won seyun fun arabirin na nigba ti won seyun fun je o fi tipa ile to fi je oluwa ni pe koda won o tete ri oku re awon sisin pelu awon orun lo jade lori loju fese ah kini leyi bi ibo ni ohun na ko nti wa bayi ti awon sisin jade oni ni won ago mewa won wa pe ohun to nlo ohun debe awon ti lo n se lekun won ba obirin to ti ku eni to se fun won gbe lo ni ile ewon koda lowo lowo bi a se n soro yi o nbe ni ile ewon pe oye ko leto pe ki a ma se oyun oje nkan ti o buruju okan lari awon omo yi pataki nipa ohun yin to fin le wa o soro die lori oyun sise eni won gbe won gbe ta mo si Elvis Seriki o soro lori ofin yi kini ofin wi nje bi o ba se pe o fe lati se oyun ki se pe oyun sise ko le sese sugbon iru oyun wo la gbedun se eyi to je pe iwo na o bere pe ki o lati se oyun yi o gbona je ki oko yi pelu fun ijoba o lati se oyun yi kiri fa je o ye ki won mo idi to fe fi se baba se pe oyun na je won ba wo ro je omo na ko ni le dagba ninu ikun abi ko ni je omo rere o le tipa o le se abi baba se pe oyun to ni to be ninu ikun re o nda iwo na to je iya laamo to nda laamo gidigidi iru oyun ba ba oni o le se abi baba se pe o fe lo rin ajo ni ile okere abi o ba fe kowe ti oyun o ba lojiji ti o je ronu fun o to ba kowe si joba won mo igbese ti won lati se nipa re sugbon o gbona tipa fun ra le pe o ni lati se oyun to ba si se ko da bi won mo odi ile ewon je ko ki won ki ayago si ohun yin gege bi ohun ti alati fito ani eti ninu itesiwaju wa je ni ojo ni na tin se ojumo keji din ni ogbon kan na ni an se odun ti gboligi awon arun ti o nja ba awon era gege bi ologbo abi obo abi aja tan si ninu ile nje gege bi awon eto arun je arun kan ti o buruju ti o le ti pa awon eran yi ra awon eniyan bi bawo je okan la ni awon omo we pataki nipa ohun salaye fun anjolo ati suna nje gege bi awon eto pe awon eyan bi egbarun adota ni ile agbaye lo man kuku ti gboligi ni odun kan nje ni gege bi eto to se fun wa o ni pe baba se pe ena kan ninu ile wa o ba ni arun ti gboligi je bi aba awa ti a ninu ile bi o ba se pe o ba bo je o le tipa eleyi ku abi to ba ni ogbe lara ti o nla ogbe na o le tipa ito re ko fi ko ki to fi nla egbe yen ki o fi ko arun yen abi baba ni awo kan ti o fele ti oni isoro to ba nla o le tipa eleyi ku awon ohun yi je pe ki asora fun awon iranba bawon to ye pe won ni arun yi bawon ni arun na se nse lara omo eniyan oni e se akesi pe ti enikan ba ni arun yi je e foriji wa pe bi enikan ba ni e ri pe lese kese ni o paro yo ba yo ma ku awon iwa gege bi awon iranko abi ko ma gbo gege bi aja abi ki otutu otutu yo ma mu ko da baba ri omi ninu abo yo ma sa fun omi ni bi ogbin ba gbe pe o fe mo mi ko ni le mo mi na ke mo daju pe arun ti gboligi nbe lara inu to hun je o leto pe ki a se itoju re to ijoba si pase lati bi ojo mo lo kan lo o bere ni ojumo kedogun osu osu owewe ta wa yi fi lo ni ojumo kedogun osu owara ni won o ga bere fun gbogbo awon era yi ni gbogbo lede bi lapapo lati owo en tin se alase ijoba Benjamin Party ni ile itiwa je gbogbo en ti eni awon ran yi e le lanfa lati je ki awon ran yi ki won gba abere ajesara fun idabobo arun yi nipa ita tin babo lori ajodun awon odun abi tin se arun ti gbolege lati wa fi tesiwaju ani jamba ori titi kan sele ni uro yi ni adugbo kanagbe lohun ni eba ile ifopa won yen ta mo si biwa oko kan ti n lo pelu to fe ya ni ona kekere kan nbe ni o pade arabirin kan to n fe gu ori titi je o wa gba arabirin yi
deyin gba ti o gba arabirin na tan enikan be lori engine o tun gba ohun na je wa di awon bi meji ni oko yi gba sugbon ki awon ti won se awon alaboju to awon eto awon ara ilu awon gbegbele yen ara adugbo won sare wa nibe ti won gba awon won ila je won wa gbe arabirin lo ni ilewosan adugbo pebi lati se itoju re odokorin to wa ninu engine o na fara pa ni deti bayi gege bi ohun ti a ri gbo sugbon ohun jamba kan ko se ni ti o kulare won abi ti o fara pa pupo abi awon engine ti o baje gege bi ohun ti a ri gbo oda lati lo si bi opin awon iroyin ti asan itojo ini mo lati fi to ani ti pe ki a se pele lori awon ori titi wa ni asiko yi awon olopa so gboro de ro won tin fin to ani ti pe leni awon oko je o kan awon keke pukuta ngu lori ero ti a fin wa gege bi a tin sare gba ta npe ni rada won ni apo marun leni gba ti won ba mu enikan lori titi to nsare ju egbonse bi 60 lo 60 km ye bi ba sare ju bayi lo won mu yin ti esan apo marun awon meloka won se se alaye lori ohun pe nitoto lati fi idagbobo si arin ilu ni leni gba ti abe oro lodo awon mi la won wi pe bi won ba se ohun dada ni opolopo ni won ti e mo awon ilana ori titi tan pe ni code opolopo ni won sare tete ti won ni lo pele ba yo di awon ohun ikun fun won ni ilu paraku ni gbogbo lebi ni lapapo je o je ohun rere ti won mu wa leyin ile akoni ta mo se Jacques Degbe ohun wa so lori opopo na eto ifa wa le fun ijoba ti e mo daji pe no bi osu akoko odun ta wa yi ni ijoba o mu owo bi egbarun na lona egbarun marun apo owo le fa se ni won fi ra awon ero yi ta mo se dada lati je ki won le fi sise to wa se akawe pe e wo bi won ba se pe won wa mu kupu bi 80 ni ojo kan ki won ni kokan won ki won san apo marun lori keke pu lori engine kokan eyin owo ti won ma lati ko wole si apo ti ijoba je ki a se pele lori ohun yi ki a ma ba bo sinu owo awon olopa sogboro de ro tori pe oje nkan ti agba o se pele lori re ninu ile ninu oro na ni agberi eni mo gilo ta mo si sire to wa nu to je okan laarin awon omo wi nipa eto oro aje ati bebe lo ohun salaye pe ki a te ma ba wo opo pe won fa owo wole fun ijoba sugbon e tin se idabobo awa ara ilu lo je pataki bi enikan ba je oluwa ni pe ninu idile kan e wo owo ti won na abi ba farapa owo ti won na ni ilewosan je gbogbo ohun yi o je ohun rere gege bi ohun ti a lati fi to wa ni eti ibi ni a o mu iroyin tojo ite ni gunle mo ki pe ku asiko wa a se alaye lori ajodun ti eto awon obinrin ti won se ni gbogbo awon ojumo kejidini 30 osu owewe ta wa yi je atun won salaye bakan na lori ajodun kan na to ma wa yi ni gbogbo awon ojumo kejidini 30 osu owewe fun eyi ti se igbogunja arun ti gboligi won salaye bakan na lori isele ijamba kokan so to sele ni oro yi ni adugbo kandagbe lohun bi eba ile ifowopamọ ta mo si bi wa eyi to pari awon eto na lo je awon ero ti a fi n wa awon bi a se n sare gba lori awon engine ti ohun gbede lodede awa ti a n gun awon keke pupu pe ki a se pele ki a sora e ma ba bo sowo awon olopa ibi ni a o mu awon oyin tojo ti ni kunle mo ki pe ku asiko wa omo ya aburo yin ta mo si Michel Dosomu ni oruko mi arakorin wa ti a mo si Sule Badawi awon ni won be ni ori ero fun wa je iri ata ko ma ba wa gbe o digbadi

0: salaamu alaykum ñeen jëw tru ko naru ka nu mo roboro no ka de waxti o toba ma nopi ko go no ci la kritiga il fo yon to ba me kul pay ga on ind ko go na tene na sara giro do bin kan na waran ka kin idu ando igante an won jibir waran za ka in kasiga no ipe ko go na fo kin na waran ka kin ya ko aga no ipe ko go no sanaba ñene go no ko ware ba me kul pay se sanaba ba ne go no ko ware no ka bine yo ga no go no bine yo di ko ma tonton no ka bina han senegal no ko ko go no ipe ma baro ikul pese na la karkaniyo no go bimete ga ikin bete nur nasiru agon digi banna inna huyu nur nasiru mete suru inna jibrinka
1: nam
0: ipe ma illo tese
1: ami.
0: Ipe la kar yo karani
1: ami
0: ya ne ka ku ikene iba ku na fefe tilo kan ku ko goni kam yo ga sari no yo treta insinaru ka fefe tilo fefe tilo ka iba ku na no se kere o kanu za no wi radio fratenti amun ke budi ka afrika ukina sefima Mirona ka kokari tutoma no kinte maburunga kamme danyo naduka labari wingbe win haraka wanwanyo manoki bara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awunki wuri kawki na sefima ana winga mufiri ni kango ba maka sadi machiuni ndo ngunna bpc no awbine bak no ngunna ana kefa ko gabu labari mun gwe mun har kan wan wan yu makadiya do kamme radio do kamme no akul pay banoci ba ne ya sefima ke buguna ka radio fratente ya gunna in radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamme na radio maki a mun technicien banki ba pilotage de drone yeno drone de kan kin sam mabon do am biyoza e ka hima win azansi okul pay banoci ba kadraj boni kamera ko toyo naruka wa ala mari mano kiba infography kasim manna antuyo nabia teo akulpa yi wun zaman ngbe gina wan wan yoga mano kiba montage et réalisation audiovisuel di nyeno gwiri kulpa yi mete gamba yori ma hin sama boriani radio do kameno television do kameno sefima de no wuro kebudi mano kiba obeo kebuna ka gonu radio fratente kuna para kunero kan da gweno igonu iyo na kotebzino igonu ko kire guna radio no ka zamani ngbe gina wan wan o ka ima radio do kamme na television do kamme nyeno igonu kolu web tv agoni se maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no koyo dan man kiba labari mun gbe mun har kan wan wan yo sefima safu yente o agonu kwa mun solo mun har kan wan wan yo te de no ko chewni ndo abaki no goni an kibor beri mine yo go no se de no go nan niya o no ko dam an chew sefima kunani ba do fo za so swa guru iyaku ka kwen na wukir guru iye za wite ka kwen na jinara o ma naru ka secretaria radio fratente do o ka no ko mano fu lamba o ka no ba in kake yeno bangi yeno se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana unga mboferi giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali maki gonio borberio subana ria sefima unba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamela mfefete ladiga ya ki ma kabuno mfefete ladi nuka iba gobzeri no sena inti weke ni gudede hena atake guru khinza bon fefeti la khwente o impe nanda no se tamatama fefeti la ka iba kwe na no se kire o kanoza gwedo biri ka kin kula naruka in kuku win saratin wan wan yo amoru na iri yo ka wiki na seneser ni ono ga no kan labari fu ne ngun gunu ko me furu ba me kul pay ga benenze we boro benenze ar boro ko ken na dukar kusun in kuku win sharia yo ai mai magana no sai la kar keno in ko gun e kul pay se kanaki in kin tiki dali ni ya kutonu nasara girubin kan na waran kaki ni do an wandu igante an wujibur waran kaki nin kante seneser burum ngonu in kuku tutumaga ngonu ko burun famani ngonu ko burun no senni ina di bakbara ko bon ifango ban na iriyo ngonu ko ifamani ngonu ko ino senni ni mun sarati andu kamoru na iriyo ezaya bina akiba mega tilasi ko ganu ngonu lele ganu ngonu e ka sharia ki ini do kama ma gana sada bara sokina ikul paise ini fi la kriko ri kan ngonu ka wiki na fetri koloyo ngana yo marigante naru ka e ka sharia ki ngana nyedi bon abara ikul paise sokina sene seru ngonu ko mefuru iga na duka mekini o nyo gonu ko gweri teno mefo na polisi yo o ka kiro nhanwa balinyi nsubo ba mahini mun share wan wan yo gana kame batonga agana no wakati yo ngonu ko burun faman nye ngonu ko burun no sen nye ngonu ko burun babu babe makokari ini mun share yo ima gana o da na kani kanka kwe kam mtaga nsuba haru domi polisi yo kiro kame batro ngano polisi yo kame batonga no sare ka sharia ki nye no bate nse infi win la kriko di kan kweko gonu fe rouge da tonu aso ki boka ni boroma bisawo o ki bono makegina sadi wo ka kiro ndo ka mesubu gani tonu ni kiro mahin kabisa agonu za ko kwe yoga agonu za lele kwe yoga e kulpe magana ya sadi an ki kulpe se so ki sene ser borum bine gonu ko me furu iga kwene zai gonu ko ga inwi kas ko di indam fulaga su nyo dina akiga tilasi indam o kan gon lele ogani senti de securite di aima mom madam zande gonu poko ga debine lele gano asinna mo kankara fu mo bor foke debine manke mo tutu asute ya kwene poko ga non gonu lele gano gonu zuri masu zuru katiki dali mo kwe moso moso bile mo alkaria biri yokuna ini mwin sharia yo nuka hima magana mbile muga gana dinna ya kulpa ite ni nge kulpa igonu kukubiona polisi naduka sene seru nka mesuba tonga almadi nka atiki dali heo kai kabu kabu fetri kolo saade de wakati kene mo kwa kimarige mbake antonu subu gani mabisa agoni kirega mbisa kifo mwagine mabe kamibatonga o india o kakirum baya zaya te den nabor fogari na inisarati mbon bakwe kam inisaratiga de zaya bine undi wa yakin ka unu au bine mera lalo nyena akin kanna de nko kari na SNSR naruka polisi yo mekino ka ngonu ko sama ise idia ngonu infeyo ngonu hiniberioga nye yako ngonu kenoga nye ngonu ko zaya te ya kwene radio fuyo labari fu wanwani yo makaji ya odo iza mnugwegi na wanwani yo doka me ngonu ko seni zaya bayani ba me ma be saad ba me ma gana dumidi nka kam mwintaga asin na asu beo hindi sabu gana nonki fefe tilo ima kabu ba me mama asin na boro fe trikolo inifu yungi lakriki mo inza dina boro maji kifo saad mo sasa ko zuru den zuru kifo kiro ngonu ni ndo bakwe kanga nimbine kangali bada adombe ite idia mumbate mwinka rumidi lele no kokono matanga ate kwene dingpe na ungbe te odo sema norubana maduka mwinka rumidi ta inadia zure kangonu kote no demine sasa kangonu kote ngonu ko fe trikolo di ngonu ko sasa mabisa na dingpe kam aga sadi de mwinko kodi demine karumidi haraka wanu wanu yo dame nye na kisabu ngonu ko pwe kakate nani nadika nye banna ya SNSR borum naduka polis republiken ngonu ko mefuru i kulpe iga mekino ka nkise ima kulpe igana ya sada nki kulpe ise soki sada lakari kano ainiko gunu i kulpe ise nisaratia inika moro na iriyo woka bine mbaka haki nsu gana nyo deki nyo bine na burun famani ba me mama sada ba me magbe tena wakati marigeno defu trikolo da wing ikire di tonu wakati marigeno nwabake sada subu gani matonu odukabisa sene seru burun ngonu ko i kulpe ike u mekino kanki ima gana ya sada nki kulpe ise soki ni kanaka gana sene seru na polisi yo den kameka tonga bada adombite ikulpa ya baka medam sadi lakari keno inko gun ikulpa ise mwagine kuwa inkate ikulpa ise sadi insarati amoru na iriyo fefe tila okano za SNSR ibera berina kakire mwiro berina kwene kakin kule naluka inu in kukodo kame lakari keno ma inko gun insarati anuka moru na bame fefe tila di nuka iba gubziri no sena bere wing fefe tila no Onuko baro yu bere banna wun fofo yu. Siko, sikona, nya okanga ake lekadi imakule mocho azan hundi. Yendi sabu ganonu. Fami mocho za kana na jase. Fami logo mocho za bonu. Yale okanga ake ugonyon kinu za bame koveji na zayanado. Fami somase za bame koveji. Siko de aharu. Kanga ake somase piye za siko ni mwin koyo na agro kasi na kpasiyo. Imprimerie express. Alali, imprimerie express. Aungbe tiro kulpa ika ngonu kwa rakune edo. Nyo yo gana nukayu labari fune yon ngonu kofu usa mabame kulpa ise. Kpasiyo, nyenze kene nyenze beri. Bere yo, kene yo, koyo, bere koyo kwenye. Awe nze yo, marigante naruka uka nyosu ini ka be. Kasi manado niya wanu wani ka bame na atenyo se. Sadidi ka afuoma keke. Afuoma kewe, afuoma kenya. afoma kewe nyari kanga ke lokadi immaculé mocho kazan hundi awon bere won donia e ka ba mete ipe magaron no bana ba me kulpeise ipe masuru kake okin hu san nasa no won waroga okin ware bannaka nam ipe mahinsa yo mo gun ko ware zamari kulpei za wo kanke sadede ka nyaji kanga ke lokadi immaculé mocho kazan hundi donia wan wan ka ba mete ni kake nyo be ba me kulpeise o inadi imprimerie express buru kin yo sube fo yo ba ki za paraku yo na kameza ba me kulpeise kweni za weboro haruboro okene harkusu ipe magaro ino bana ba me se fefetladi nukai ba gobziri no sena
1: ninti waran ka kin nifo nyana ta ke gur khinda bon ibiri na ruka fefetlo kan gonu iri kamme yo kunana ba ma no kwe ko gonu ina fo sama ba me kulpeise no gobe atene na ruka atene de goro goido ikin boro furu no in burun furu in no ka burun se ilalo meta ibate no wan wan ka kwe ko gonu iwin farani yo kuna iwin ke buodo kamme iwin para yo kuna mogine ko mai nkate sadar ko soma be no yo di meta ibai nkate mefo mogine ko mai nkate hunan zibo nkate irkul paise in han sire yoro kasine nuru nasira gondi gibanna inna hoyo
2: no yo al fatanko
1: meta suru
2: ala fiano
1: inna jibrinka
2: nam nam nam
1: ko mai note irise de ya zake gona un gambo feri jibriye in zantena de ya faito to magono ka bo zero ke godo kamme ka ibasiriani domi idi ya gomanan sana ko kare to tomate mele mo iko wi boroyo mun keyo mun ke bugun peyo de ya fala no ndam de kan dam fala ya anaima ima guna kono guno kono di nyano mete nya na babe anaima ko wi borodi ima guna ka fala no de ya odi makwe awa ima in lakreti ngano afona ha en kante metri ki bakpeyo iyo bon ismo dam ko wi borodi ga lomi zade ko munan sina lakreti ko wi borodi ga he to tuma naji aduka lakreti nga de ya zaya iba mun senite ne woni ndoni inke kumunansi ayaka kukari tutumate menyaki kibugu kienu doka me aimanu iu kibugu yoku na lakiri kinaduka hari amogonu pompiare amogonu lakiri bon amogonu yibine di kantinskole mwariri kangonu kusama kibugu hizi ongonu kumwana nina amwiseni ni ya wakuna de ibaza hariri naduka kura amwiseni ni kitutuma faranu kweko gonu faran tutuma kweko gonu kana lakiri poto odam almakura yu nada nindi banda kakibu kweko gonu ndo kangu kura bukata aske nina abana kodi manika kiu laka dikanobu amwifai gonu ka ibate leo nindo ni inkireto ntono kinigisi nto hidi ekankana kibu fodo kibu unwa kwakuyo tolio na nka halika na wakati yo andu tutuma banda kibu ufo gonu kangu gonu kufaba gambokari meta ibate har kusoma hini kama bukata biyo hini kate nuka kaa kwa che na taasiyo ka barfoki nkoku hini meyoga hiniyo anaki maki hini yago nuku taasiwa au zaalu mfono taasi de kinka sada nka goro nufo barfoki yoro nkinka aga nuka labu di goro nkinkuno gusu na kinkoki kwa korobana hini sara tiona kinka akana ezaya o hini sarano abuwa mwiseni ibaza nuru nasiru metenoji faisi ntikaga iba uro weboro mwikibu kweo kafala na kweko boro haima inkuwa weboro di guna kono
2: to alfatanko
1: na
2: anamfo kayara dimi bifo aduna diro fatenya anangte mindo bifo ane niteka kakugunu ktemasa avi radio bugo
1: na ina magna kire ginde
2: donke ina magna kire ginde il parku gannan wone autorité okul pay
1: na
2: kan hanga garu anamfo za wibro kakwe halbro na buruka hanga garu te ngone emission ga anam kul pay fo za wibro kakwe halbro seni kan kana muso kahiman naka il kuyu il hamayu il cheniu il beriu kan kinite ko cho ka gouvernement ci he ka bara webro nena no jirma nena jirma tuntuna se
1: naam
2: ko nyaaw ko babiu kay don ki ko ko webro gonon kom a boro kere a mun webro ifa ben ka jara se san haruza haruka bazadi nyima sa nya gouvernement ki boro masu abi ko webro masu pe haruza de kanan wane fo nya ki sabu ho ko webro gouvernement masana ko webro jirmani ka nonna aski heno ka andwangte ka iriparo iriganna abi iriganno kuna irkulpe mefo henne indwangte ka boy he ka gannandi kangoji asaria webro kama sai abi gouvernement hinite kachi webro macho za abi seyirudo kakpe na heli kolej heli terminal masunur banagde ko babe mahina zobu ko nyaaw mahina zobu iro bereo ankul pe masa indwa ka hina zobu te masa me fere tan damano il be kama sa he ka te masa asaria fobo gunuk te masa ka ni kan hore na ko webro du kulpe masa asaria di bankano nya ci sabi fo hono be kama sa gouvernement ana loi fo jisi loi ka jisi te masa ni ko webro na ko halbro alwa sinombara abi e banombara abi metri kibakwe nombara nyempe ko hore na churu ko webro za sukulu kuna no ba mu ma si sukulu kuna nyempe ko hore nara akulpe kwe bref no ka a asaria gunu ka bankari donc assez ganeno masa gouvernement sin ka hore na he kanki ki ko webro alfa tanko
1: aki ke totuma ko webro kan ita girwaranka
2: ai kasi iyan
1: dese nika ikin dia imu makadia odo kan me eka create kin wuro siniliga de ya ko webro kan na balaga boro insu kente win haraka wanwa ni uten na rabe
2: boro man nan kalla kari
1: na'am
2: man nan kalla kari ka kabika he ka ko ka masa asin na girwaranka in kasi alfa tanko irin kin nan kan moruna de mi kashi man naka abi ko webro bare baturo si abi gouvernement seno abreza gungrino kaga kotog tena nundo donc boro kan kin ko hore na ko webro a antama kama masa e ka bafu kadi asina giri waran kan kin kasi sad masa makwe ko abi hore na masa kinte do kam boro makin ko nan ko la kar aga naki asina metri kibakwe asina abi boro bom bom bom masa ban naki kibakwe nyenni kan gonu te fukuna ko mo bise kol ko mo ko ayalo buni amu abuni yalak tenno sad mago hindum dase ti ka mo mo kana pita han kulu kriyatu gumbatu kriyatu gumbatu te masa ase gana boro makin nan kala karin tenna he ka muson ba mon ko webro webro bombo jina mahore nara masa nini kan nan weza belisad masa ti ka mo bo kamego wam kamago wam ti ka masa mo webro de karikte no masa asere gori te ka ban karikte no in kin nan kala kar alfa tanko demi ko he ka kin kin webro anahi ma masa boro makin ko hore na
1: ko kariyo mon ben
2: ba ko kariyo mon ben tenno mbaka ci ko webro tenno zaku asin halbo asin ago agana ke za mun sugul ko nan ci ko kariyo beni ci be ya kin tenno azansi za ya kin tenno babu ya kin tenno masa mete ko bete kak bete nan do kulpe sem be zendena he te masa nya ato sugul pe odi awon te okuna mbabe he ka bae ka suba domi ho masa ahima masa ir manye di be don he o kulpe ya nan te masa iri kibo iri hansino se ka masa ho nu fo gunu te masa ka asere fo gunu te masa e he na ko webro ana kari nya masa ko webro du masa nya police o ka gaz anakiya anakiya
1: kario mon
2: beni kario mon beni
1: ma di pa patron yo ma ki apprenti ba apprenti kara asute
2: nya di asute no demi nya di masa buru ma kinan ka fina ka be ka masa
1: no babu ya kin na
2: babu ya kin te masa dembo na ko we bruno ko hal bruno nyen de ni na ya do bunu te fukuna nya he funa gonu ko te masa masa nya na so se ma ke aguna la sabme den den ma kin he no zante masa ka ki bakte masa anaki abi jibru fodi kan ki bazedi kan obina na sinta zedi nyina ba magte masa ka zaka gbetena abu tika mobo he ka bonni babe he ka bonni nya ngun ko hunga zedi tika mobo ma kin ka ke susu baba hununu ma ke te ka foro jira
1: kin ka la kare
2: ka la kare tika te head bon mbaka di keni keni keni keni keni abon babe ka a he ka babe ngun ko chase he ka nya ngun ko chase wallahi san nan ka gana danaki asuba ka abi awuna hunu suba ka bori alfa tanko he za dimne gunu ko ki ir hansino se ir oko babe fo se ir oko bere fo se a hima masa ba me asin na ka ki awo be asu wo be makube na kiro ko a ifono belisad ma fatoza o bi me makameza ka ko di blanc
1: de nuru nasiru masa de ibaza kasima na kanki ko we borodi munke bugu abara fala ahima inki nguna kono guno kono mete agonu nyago agonu nyado agonu babedo ankito nda de mapwe lewe na kie bugudo ka me metri ki bakpwe obo ka webro ino e uka na ima moten se aruka ima eba
2: alfa tanko amonkin ka di mamaki na ko nyafwe obile ko babefwe ka mon basu suba nore nsinke nite kadam yela musoma yan tamama sa abi kole yirukuna ubina kupu merukuna hon kantin kere gunute kupu merukuna demete ba kantin ka gunute no masa mo gunute masa nchiko dalagu makana sukul kuna sadi dalagu masa he kam batete masa kafe dalagu ben kafe jina deba
1: nya num fo mon ki dalagu bala we do min baturi de
2: turi bana
1: e ka bo te ko wari de bon ye gongori no e han de sam he o za ya ale turi nze fo a fo ki abi
2: nya
1: fo go nu ko di ka dalagu de abaya akaza to I kamenze ona sawa amaba mu ifo ino imbe kai kono ono bara ko I barani ona suba I la creating asadi mahin ka hunanze busuba yobo mahin ka hunanze busuba
2: wato alfa tanko hunde ya chufa
1: aki
2: hunde ya chu hunde di ifa ga hunde du waran ten anki war no ba na har kari ham demete nchi do dalagu bin dalawi mu fo kan ka mu gulum te dalawi demete mu fo te dalagu hu ma se de nyed ma se ba ko ko mo nyed no ma je don chi ko ko no te mo pina su suba no anche afo gonu te waran kankinta afo gonu te waran zankinta afo gonu te weta kinkinta ban wari kan bakwe de mbaku ba nsun ka ku nya masa gouvernement ki he ka bar ko du mun wari nya bas samang te no se ne he kulpe masa me no kulpe masa mansu ki no se ka maki do no maka ko gorok te ko wari nya metrio na parent de leve gorok te ka ki a metrio si batek te fe gino du man droit te abi e fo de mo gonu te wadu kuna kam man droit te ko kamedang te masa o moy ba mo habite ambele mo yena ñene ci makana dala guguna dala wedi demete sadi afo tobu fo hu massa akuru no massa bo fo ba ci abe met abi gouvernement ci masu abi tek de cantine fala no cantine fala
1: no massu tangal ten se bay fo borobate india me makasine no ibaza
2: nam
1: larbu kan kinkim ba heute ine kamolo no ya de ne makim ba fo te boroma anfani ngi mamma ki metedo boroma kiene fodam
2: makiene fodam
1: dibine ONG fo dibine gbedo fo no ban no gamba ma o kiene fodam kiene di baka agar mo gusan zon foga nabi sannaya kiene gusan fo dibine gusan inka wakake o gusan zon fo afo si dibine gusan zon fo inka sidam aba mo afo tontono ba dibine inka de enwi kiene kamba dan yana bana meza ya wan fani bi ko de won dala gudi kan bano de bin dala won yana banan mabeka kimi waridi hakika tilasi won de mete mabeka waridi akimi iyo boka megona ga mai la kreti aga almanya ya kulb eka bara falankin ka gar guno ko nu kin bano
2: sadi eka bara falano mete hasin bat mbateka germany ni kam masan dala won dala guguna kunano mbabeka kimi he o kulu pe masa bai la da ka guno te gouvernement do kamaya mbombon gunna la dadi de mete sadi mbaka gar te koydu bombon masa mbattu nu te suba mbacino ah sake yo dongo cantine abi wadia ata be chinko dalagu nase akin dalawo nase amo ko na suklu a bombo masa dakato masa nyana we zaka ko yo nya cantine za dimi gulu peneni a bombo abadiriga teba asuben kadiriga te a bombo bonno he ka mum bsera donc baka dikte masa borfo mon gulu ka masa bis sabid laigba borfo mon gulu ka masa suklu fo ko ka nyo kan gunna iko nyam be ka lada be no gulu ko tekte alfa tanko borfo mon gulu ka masa kinnte ka pe na photo guya photo weya ka pe no te masa suklu fo ko ka kito anano ganna fe jile wo anano ganna na ka ya sino bo dikte masa de hamno de isawno
1: wo
2: abi te ipa ma bana ko se ho masa akulu pala lada no akulu gulu sarahin
1: ko na sira kama ima ko we borodi mun se ni nyego kebu tutu makwe ko gonu koransi banaka gonansi analka waliza kabe ko kibo ka kimi ahima imwin kebu ken odo kam hari ndaru kala krika mogo nyenu fo gonu la kripoto ndandan koransi bi fo anu ala bar bor fo kan nafa giza ya meten odia
2: e alfa tanko
1: na
2: sin de bra sin jirkinu ka himan naka ho parce que bi fo gouvernement kino ka ki e ka bar tobu kul pe kuna mahridam ka kuran dam ni o kan wono para kuna ngona hari kuran e ka ban lampade kul mbada danse demete frantago kan gono te no masaka ndu poto nya kinite ma kuran dam poto diga hon asi ka sidi hon ko yo masaka mbakwe na sukulu ka akki gouvernement ko gouvernement gono ko kibo ka ko webro kul ma ko sukulu dem bakwe sukulu metem bataka chu metem batek te katila kabuk te masa he ka metru nan kibak te masa la tri kuna di makam franu kuna ka kyok te kube kuna ateba donc he o kulpe masa chen kan kanao pe bref fono ka sin kirikino demi der ba gulon te frantago ka masa kanat poto la tri ki o kulpe te masa a hima gouvernement malakar yitik te sini diga e kan ni igun ko sino kulpe masa
1: afo mo kibon nan yo do densi an
2: nan yo do densi te masa a kulpe masa mo be yo ka ho borodongo poto do woni jebre koto anachi hu zagirio irin example za masa na franc bamura kama sa ji waran kago alfa tanko te radu na buru ko sin jiru waran kago kai won ko abtete
1: ya waran kan
2: na banna ho masa rumeli wadaika donc jiru waran kan
1: na banna san na leki poto dan dan dan
2: kala ti
1: ko ra ya kin
2: masa ti ko ra ya kin masa dem carfo ka kinidi be bref no ka ko yo di kango ko suklu dem munute 19 ko be krono ti muru te no masa faran kuna ak di buyi fo mo sum bo fo ko fo gono ko cho nyana woné abi panneau solaire woné abi ampoule fodi asin ka gey te masa nya de chinko de fi nya gono ko cho na amo morno alfa tanko nyana ha aki e metena ngoro ko abi nya ci to aki no ya kana poto masa courance mete batek te nya chaw dir pe ba masa rumil wadai da gono ko hanga na me ko pe masa e ke ba e ka na kweta ko te masa mbakana de mete ho masa
1: ka no ka bine na la kripto
2: ho masa farano farano kulpe kan gunu te par ku wangara kuna bine ganna jilla kan na ku abin na poto dan te masa ka sin te masa kana kana ku raudi a hima masa malakar yi te te kuna masa mabe ka masa farani de ko yo bacho a hima kura mo gunu de ko yo bocho a hima lampade mo gunu de mi he o kulpe de akwe gunu te faran ku ze ker ganna pe na sin te no masa mbaka di ka masa ba me bine ba yino demi ho nu ker gunu te masa nyadi irga jebro kotono webro kan chingo abi glace yote sudeo alwasio kan natelo coiffe yote ten no kulpe coiffe o kulpe
1: masa
2: kulto ngoto abi kura bukata no ho kulpe masa den pe ko bref no kama sa ngunu te fuko jebro koto ateba alfa tanko metem bete kan wona yal kotona metem bete te masa ko godi tek te ko wona banna dabi yote te nan ndo a kulpe masa a bref no ka a burto tuma kotono he kaya sin di
1: wukote ni ba bronze ina hinifiri 0144 110 44 44 au mine 0 45 86 0000 full lamba hinkana ba mo ifali no ko fi iba fi no se me fo iba fagi ote do mi para ko mo jine ko adi iri kulpe no yo kai kwe ko gonna gon za ke go do kamme agon za hin yo do agon za hari agon za goran do kamme amu seniga no ikpe ko gon boro sintika o salama iriga ina ho yenze
2: halo halo
1: na halo yenze
3: halo
1: na igo meka no ki na oyo
3: o muda sini saidi no da da jira
1: saidi wono ko agar no so fo na badu fo
3: o ana no wo ka no te da na ko fo
2: na ya sawo
3: ite me no la ka
1: ami ami ami
3: ele ki tina bi ri pe me morari
1: ami o
3: alba tanko
1: naam saidi
3: e wo kulu ya
1: o
3: to ikwe mane ya tanko ni ate ri pe manga
1: ami ami ami
3: to mi wo ka du fara nya amori ta ka du dale no ba di ko na bon
1: ya barano saidi
3: to la ka karo di pe mai ka te ni ya kan je ko te ka bara re ni wode ta ma na go ro kwedu ma dale ni kan ka
1: amen saidi
3: e ka de ba ki te ti na ku ku bi me mora ni
1: na naam
3: to mi la ka

0: Asute.
1: Sayidi Umaru nagara ni ukante ibine ye nomi hokuna borfasika abaki bine mu lakar tunyo abaranye se soki ikulpe ba wareno i har kusiyo lakar kanyo ikulpe lakar kanyo na bine lakar kanyo ikulpe lakar kanyo na yenze fogonu ko salama iriga ina hoyo yenze
2: alo
1: yenze Nyenze ko salama iriga ina hoyo Nyenze rigoni nini abine so meza ni Alo Nyenze
3: Na
1: ibani kano mabe
3: no Nyenze mano gurungu razak zaka
1: Inna jibrinka gurungu razak Igo no kwa garu no se Kwen nafayi
3: ni
1: madia me mansa mon weboro o gafara ta se weboro tutuma ko kula nanya na ba ka bisa yuar boro yo ya weboro nyo no nyi tre dobu weboro nyi ngo no kuna ba ifo kan ba no dabu yuar boro ba me mu tara
3: weboro ba to kunte
1: naam
3: weboro wallahi ba to kunte
1: naam
3: ifo ko kula ifo ko ya kita weboro ba me ken ken ba kita ti weboro ya tin da ji sa
1: ya barano
3: ana ko ana kita har weboro ta ama weboro ya ji sa
1: Almanon ka kinka ko barano barfo kan kin saka duka ka sara kwene nan kai kwe masutei se ya Aba
3: kan ta gonna
1: Law
3: Nano ifo
1: Mhm
3: iri ko ni kuna
1: Oh
3: Ka ci ji musuburi
1: Mhm Mhm
3: musuburi me ya ci samu ka ji ni ko o ahin saka ahima i mu ce ma ko tani tani
1: Mhm
3: ya mama ta kan na Maria ka tara iyo bo albatan ko iyo bo ile bo ka ibe ka man be ka de go ko be ba
1: mhm
3: ko de tik nam be de go ko be ba ba ti he ko ka ti ba ka de de ke ka ka ya e ka yo be ke ka de de ba ko ko wa so hate
1: mhm
3: ka gana aba ko ka gana aba suba he na ki o se na te ha ki se
1: agana no ego ki delege o kan baza wakati yo anaki wakai go bana waka bahiri waka bahiri na ai mamaza domin wakati yo no be ne ka kwai kene delegate yo mbanza za
3: do
1: wukan baza no wukan bahiri no
3: nam akon da za za ko ba waka baka za ba waka ibirin ku kai mbanci baka bika ka ajiya ka e o gudu to wa

0: mɔbɔrɔ bɔrɔ fɔ kan suba gbe tɛ defara fɔ ko ko go nya mu bon suba gbe tɛ no bon ya ba ma ni naruka nyen fo salama ga gina inna ho nyen ze wa alaikum salam alai bawa
1: na ma fa tan ko inna zari
0: na mete gaudi
1: wa ma so ki
0: ipe ma lafia tonton
1: amina ya rabbi
0: igon ga no salai ba
1: so ago no ko ya anango bugu ha ko bisa para ni su kya alfa tanko ya ka alfa na tiru ki di ya bara no ko be di manango mina ti ma ho ma gwe di tai ya ta mata
0: ami
1: to me hanu ko lu ngo nensi no ngo nensi no ma nensi odi na ya ka ka po to edi za para ni ma gya alfa tanko
0: naam
1: oh hanu ko lu ngo nensi no igo gwe mina ti wa re ma nensi odi kya ni ka gwe di na di no so ya ka ka para ni kulu
0: naam
1: we went through around this mari kulu ipe ma chenanda
0: ami
1: ipe ma ikulu na siri da
0: ami o
1: itina kene kitina veri ipe ma imora nina
0: ami alai
1: salamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akidin suna mbe gomnan sikere anaki zai kan kinki borodi ntuna fote on batun kan yetea baka agar wa baka medan wa maka medan wa maka medan baifo ya ka ka wane dukadia wane be wane na kameda sai mabeza amando deru kwe ko goro ne ya sede insuru in ware din mateta matama zai ka alai bawa na ke itidiya osindi ko zumuko za gibriye woyon ka azumu za gibriye woyon ka te ka bisa farantu to mankin ka gare itidiya go babu go almadin kwenkin ma a kora go ni ndo
2: kanda senidi ana tangate dimi kahiman naka faranta godi be bref no kan na wedding gunar no
0: nyamon kebu go university da na ya kan moru na kebu
2: faranta
0: godi nya faranta godi nun to tuma courance
2: eh courance
0: din na bakasiri da zaman sa
2: demba demba gunan tenno bakasiri tenno mazaka
0: na mora do kam
2: ba mora do kam ku
0: demba
2: ku billah lokun nun ko abiten
0: tenno abi muzalifa bo gun do
2: ku billah lokun nun abiten tenno dama bu gun do masa
0: ya kadi daluka arafat do do kam ni yola kan nan ma ngom mo mani nan be alma ñen fo salama yi gagina inna ho ñen zi
1: salam aleikum
0: wa aleikum salam
1: wa ngi gurungu razaki ali
0: ci gurungu razaki mo
1: ga ak ci meega
0: la
1: ci ngi ne kam be ak ci meega
0: la
1: ci meega
0: a boli ko lo gano
1: ama fa ngi ka agol ko fa la ko di sa na al fata yi kam me
0: na
1: ak boori
0: an ci gu ne kam na
1: gu ne kam me I think
0: nye za gu ne zani ndoro ngo kuku kako labu di bene ni ndo si te kuna
1: so ku gere no ipa gere mo si bine do abon kan kan ta ta bo ni ndo mo abu na ganna
0: le ya der ko ba in so ba eh de ya der ko ba in so ba te na ku pe ko te na mo le ku pe ko ti agile sula a zande be ka ni ndo kamela gu na ganna de ya bo bine so kamewo ki

0: Yawana na sera me visibo mi weka ma sa daki na bahapo foi windi kono meta inwa kabai ya sumini kabai so sakore mesenda kalwisi ya bwando bumbiragya arma inso na king nga farakana ma nemi na bai no sia turindi na ne en doctor wa swasto we doctor alasan akpaki we yamba ko we ku turma to silasi doctor biano ara de me ko ba rasu ya pe wa sai so kiba si ma pa buka barona kusukuru to siba gina barowi nori ya ten kwa sabo to tengini wan sukuma oneto ya ma kwen kura do mbaro we baka turma we kuma kwen u na mena ni we gafara kanamu yeso ni kwa mbinindi nka gafara kana si suru me gusono ki mia nda kwa mena gusono de baro we baka nami baro we he uwe mwasing alafia wawame isa kana yami yin soni na sera na tawra gingim sen tankiru isara kwa ka dafia masuhudu tansi mswa so ya nane menani hako iswa daki gina siri hikoba ya kayimba ko si suru no nka besen tinkiru tirasi wa tirasi mba mana ya kura kwen yiru bie yin son na gafora kana segiwi la fia masuhudu sa dakar wesia tension gari yana konde su sa da ki piko sire koba yanka yimba muame menani iswa da ki lumi ya dediru gangirari suno yementi sire koba yaka yimba ko
1: tension wa on migia e ba bipi bun yimba rarumo
2: oh
1: orbi vin tension ira ko yo to me ya same
2: wa to me na ki sun sun ami aye tension ba ate game when gele so to ara ne bukuro ba yara pin mwetoto ara ma binti ra ewa
1: ewa ye mi bararo bara yara de bi ewa
2: bara yara nsa sabo bi u ka tension wa
1: tension wa ina kurana yara mi
2: yeme
1: bi ga e ka ha be hen demi su
2: oh
1: ka e ka ha de ma wa to won
2: to be ba dimi be so
1: to be ha yem ba yi ye ka ma ha yobu ye bararo yaka na ye bararo bi ana
2: Siya mo mi.
1: Nom tan e ho barare mbiru. Yabu doga mbarar gaga wa mini.
2: Oh.
1: Ye baso kumo. Yabu gwatre mbiru.
2: Oh.
1: Ye mbarar wani ka.
2: Doka tona e mbira su mera
1: wani. Ye son romi gya. Dom yen ti ya mbarar dwa. Ye la kwe ku de tansyon yon yo mo kankan. Dom. Me ya san.
2: Gano bi ya mi.
1: Gano be barak kwe bu tansyon yo si.
2: Yo si. Beram. Ye mi. Kika. Inu a meru bisibu demi doctor okwe osun ye pro pakia na medodo ka imende o girwa yara nsa tension bandaka tension ne moye pro pakia na minsa sabu tension e yara ka yosi ne so aindi sara kwenso tension be wadodo ka so aintiti inu mo oye pro girwa osun pakia na me uti odo mi meru bisibu na kunda be so aken adama igina de yepiko un pake na unka sunu gam turani sure wurama be so be be so kunturwa igina nyoro to doctor na wurama wembira gya igasa tension barate no asara mbaka mbaya ko kunya kasuna wa tembe sen wasi so me
1: ta game banye tension barate
2: ya game aki agina so so are
1: making guys so see wato won yi a wa demi su gano ba wa demi su be an wa aguka duka su barabara aka logo toro paru kasu
2: demi si
1: don demi si mi kia na kin wura ma zaman la kai
2: su wura ge ge ya
1: yana kala nsa tro yan karamo gbem gbem gbem gbem gbem gbem tro re ya ha de akia de ya ki gu grab de ba machine na mo
2: oh
1: amewa fugu fugu aka toro paru kasu demi agun kobunye
2: mieme
1: ya kon pika ha tension ya yo wa
2: mieme
1: Iro nsi ya kasa anwen si gire to ma te ka bugure mwen si yanu mwansi ma ya ha de dom yanu mo de dom yanu komi zame wa aduka ho alokotoro paru kaso papu tansyon e sobo wa agan yo wa demisu ye kama asun ya ka ha wo siro
2: ganda nu mwen no
1: tiro yanu mwa mo ma ka bugure wehi ka unsum ganu gaga nu mo Zae wa ade aduka hu alokotoro paru kasu hekate an so abararu mo we kan sun ma anan siro no mo aduka hu baba alokotoro paru kasu ye kasu ye ga ha wi soberu
2: Uwiru tanda nunso mo
1: kiri kiri. Uwiru yana nunso mo. Uwiri gan sum. Ampuraga no mo. Nukuru gan bitani ga mo. Uwiru ton ayereka nunso mo. Kan ha de ka bera mo. Heka ten ade alokotoro pa. Kasu ma wun yaka yabu gantura. Yaka wun weru baguma. Ade alokotoro pa. Kasu. Me soa yana ha de soa banun gay binuso sum mo. De agano ba no no mo.
2: Yanda wure fe.
1: Yana wure fe. Za amen la kare kwa ade ekaten alokotoro paru kasu
2: meme
1: o bien yan nan san de wonye wabu ya ha berebere
2: meme
1: yan san de sen su baraba yunwa amera yan ha de sen su baraba awawa mo
2: meme
1: ma aka bugure anye wa fuku fuku alokotoro paru akasu
2: akasu
1: go mi ana de me yan san yabu wenon dia nyen ye yari mo
2: oh
1: wenon dia nyen ya nyenga yere mo demi na gewa tension ya
2: na ira pare mi
1: voilà moga bugure zawe wa oguna e ware za ndi baka no mara mo e wa buturu wa o higan sungano gaga no mo o fugu fugu lokotoro paro kaso
2: meme
1: don tan he kwa bu no yem solution meria
2: meme
1: non me demi se ba ha
2: ba sa
1: pera mi badami azamba sa kwaso yem poro gere mi su kwe
2: meme ba demi ba tru banda no
1: to se ka ten na ki ma zaman la kai wesia gabo mi ya la ki ya la pe kuko you na subaru so gbem
2: oh non teru gbem
1: non teru gbem
2: ama ya ka na si me
1: to ye guson sinana guson sinana
2: guson sinanda dikia
1: o bien yan sa me ba gano gano nkwa mono ga si wa to ton ko pe go subaru so ko yo mimi go
2: ya nu yo yo ya dia yo mimi ko
1: yo mimi ko
2: akika
1: don ta eso za ton ade ga bugura a won weru tra ade al na lo kotro pa de sanu ga sanu baba no me meria me
2: an meria me ya kwa ra ma ya nu zamba
1: zamba di akika yen demisu
2: demisu sa mi to demisu so ngso ko pin su yen ti duke tonu ko ba me ada igiru apa ke na so tonu ko kirikiri ade ba o ko nda won siro opo nti demi ya mu unpuna mi ko pun opuna won kuru za ko ba no baita ndi nyam kun ka dela wa nyam mun dela nti ko ma won puna do mi ko nda gesi num binesa ba won so ko nki un kun pe on so ko me ya pe yendi tension ya mi
1: mo bugure tension ya kun pe yan wa so ma wo hiya nsun wo hiya kan sun
2: o
1: nukuru yan wi di mo ma mi etona yera yera no san bara gan ba de nwa bara pe bu demisu e won yen so ya buramboza o me wa lokotoro pa kaso si pou mi e bara ka tore ya ka ha tension e
2: nyoro ku ba bukure ni mo ndon kanu sa me ni
1: bara gan ba mo ami e ka ten ka wene u ben kaso ko
2: ben kaso ko ya wena to san ku sure wura ma asara ni be ya mo
1: game de me na tension bara re na geruwa america suku swaza wolundi sanga sara mo tengia no me na kin ya sara eso eso za wolundi sanga saro temu to sanswa ton ton nyo sanswa yin wolo ye hala wa gbiga ya wiru ren so mi wi pena ya wa na ma e ten tension bara ro ya ha nyen nyen yanga dandon ramo to yen dandon ra be ye ra piku ko wiru penu biraga de wi penu mi nyen so ho ba tie ba won awon abasimo wi penen ti ya nyenki don ta eso wi penu miria ya piku ko yanga danna de mina jo nyen tio e nyen so ay ya ha de ka osu yara yara piku ko yasi me nyeme yukuga yukaduna to ganso ara de me yam yobu ko yara piku kore so mi wi penen so mi don ta eso yan kora nyen yara wi penu wisia don ta eso yan wi penu wisi nyero yansa gaimpira gya ya wisi don miga agude manyero opin okun gaigire mo
2: kagem ikata gaigire
1: okun gaigire mo gina ya masa numaga kona mpira gya ga e komando nwe mo migia nyeme ya daga wisi don numaga kona yana deme baye ton utansion ba numaga kona ya gu wato nyema ya kadam dami ka kadam da nyen so ayan piaga supporter ya kora wi penun dederu mikia ma nyen ya wisi ya bu dederu beba gaigerebu au numa kote tia ka kona kote gia beba komando nwe mo don trace mikia yanda ya re yobu kwa
2: yako mikia goa
1: yako mikia goa gan yera pikuko dame ya kwanya yando yako bloke yako pia ya de
2: wuso agia
1: don wuso agia yeko nyembia Don ye mi ye ischemia ba ye sogumo mi. Ye gi o ye ka ton toko ba mba sogon hemorragie.
2: Hemorragie.
1: Don ta ho ischemia nwa. Ischemia nwara. Dede mi ga ya nyen wa mi. Te ka ten ye sun ye yara ko. Sun re yan pango we ko mi.
2: O ya ma pin
1: so. Yan pango ye sun bure ko. Wa to kan ga ge bu mbira gi ya nyen yan de. Nyen ro kun pin gina ga igiri. Kam numam kote ti a koran kote gia migiam yeka yen soro unana mo migia bitani ya wara anye yen soro ya gina nyora
2: ame mi
1: don wato yi ana wa ba tension ya ton sura numaka kona ya gu ungaimo unwa komaso wato me yen demisu ya san yo asara ya ka ton tukuru bamba somo accident vasculaire cérébral don week when numberagia merami san week when di sarama noni ya kanwa aturugu don noni mberagia de me ba ma pro nyenso aga simo me noni ti mberagia nyenso aya simo
2: noni so nyenso enwa mi
1: nyenso enwa mi noni ya kanwa ha tonu wesi miga ana nyenso awa mo don yara kwikuku noni mberagia yu nyen wisi ube nyen da buku nyora ton ta eso yan kwame nyero ko pe nyembia
2: po nyembia
1: nyembia ye ka ton to ko ba mbaso ko retinopathy wa to non impati gama yara bitani dege
2: mindi won korara yari
1: mindi won korona yara ka yari merami ton ta eso san sarama ye ka shin yara ga ha tonum kan titi wo son te wo son don titi gen ye ga ha pompo ga nyen kumo azama ye nti ka nyen bugata mo
2: Kage. Wu mindi nyeme nyeru
1: mawo ti mama ki. Nyeme nyeru mawo ti mama ki. Nyeme nyeru mawo ti mama ki. Vi nyensu ahe. Yam suna ka dam. Yara kwiku nyensu ahe yube. Yue bloke. Nye yagun de. To nye yagun de. Yabu wo sante yara widia to. Ya ala no mwa bon crise cardiac. Ou bien infarctus du myocarde. Wato nyem dabu ya nyora ame kem
2: mheme
1: yabu wo sante mbira atia don ta eso ya nyora u troro ya u widia to troro ya la widia to nyero nanyo adema u warma don me ya same don ke mbira agia ye bitani ye yara kane yirami ya na ya do ka e deme ya sonrumo to ya sonrumo to ya do yara nwesi ya Dom yenti ya ha de kaushu yara nwesi yara kwa wogo ya ma pe yura de mega wene don yara kwa wogo yara basokmo insuffisance cardiaque wato ya pagu yen son rokoroko dede
2: dede run wala
1: don kan son re pa dede wo so no we ye ga be han fugo hu an wo so ne ye mboro amera fugo ha ba wa mi don fugo he ana de me ya nim sinabo torwa nyero we wa otuomo nyero wa on sin abagun fi ko kademo unwesigire baga minika mini oda agudema unwesigire baga minika mini oda agudema kona wega muha pempem dom yen ye asara ye tension bagon ye nonido ye gamo yirami wo sonu ka fuko hum biragia sansara fiko yega ha yobu gausi aba gausi abe benti de mena giremo benti heka penyen so ayanwa They men beri ho na giro yara koko. They men amiganti bitani yara e de men. Don tan ho panyero unwa nyegunti un yem bitani mo. Yara kane ba sokumo yabu insuffisance renal. Don yara kwe gaga yene ya mi.
2: Yara de bukabu onki un yeko bu yun tiyo duke ya mi.
1: Yeri manka tiyo kire me. De men machin ho baraganun de ba sokumo dialize. Don migya ye za mi ga tura anye gobidi ba mi
2: wato ye mi ya toka ki
1: ya toka di ami gouvernement ya mam dede mi ga ya no ma dege mo nom ye asara daga yena kim yobuko barabara ye ka ha wehin koran ba me ye ba so mo neba nebe benti ba nwa no ma ba koni ba be han wehi giran koran don manye ya ndamo dede manye ya ka dansimo don benti bara bitani wa demi yenga nyona gam wo hin current ya ra bitani wa don nyeronti ganso agudema numaka koni ya ha de ya yasu numaka koni ya ha ka bunu numaka koni gan yansa de ya de u simo wonso so nyero te simo tengira somi don attention barade yem asara be bagonwa ma ban yen la kademo
2: oh.
1: Merame sangiremo sangpe mo ko ba ya
2: ya muramo
1: ya muramo
2: ya mara mero bisibu inwa demi docteur osun ye kuro pakia na me me to nege ni ko erepin duma demi na la de ayu ogina wura mo adodo ka nankina ben sokute mo amuye geru npe ye kuro pakia na okasunu mi ni girari ton gbi ko duma sakonu soruwa negi kasoso gi Bene kasoso.
3: Alo.
2: Kasoso.
1: Hey, alo.
3: E sala kasoso de.
2: E kasoso zaka. Awa ihe.
3: Naam. Za tranda ni ama we fa ta bi alo kutri.
2: Oso adaki.
3: To ya bu na wa wuru fa yo ka na. Ya sa de fu mo kwa.
2: Niebe.
3: O de ga pa ke na mu.
2: Mhm.
3: To ya bu o ga so.
2: Oh.
3: Eh we fa so da no me. Tan so en bra dia. Dano za won won dia bae bare.
2: Mhm.
3: Da ti won o ti o go won za won won won ni ru sai.
2: Mhm.
3: Ni ka da lu ko to da. Mo ba do bi san so mo.
2: Nyeme.
3: Ya ri gira.
2: Mhm.
3: Den ga ko yin se.
2: Mhm.
3: Ya sa ti ba bi ne. Sa no o te ban je won ba de. O ko la bi san so mo. Ba de an ko be ti su bo kan be mo mo. Ye ba ri.
2: Ta ya wa.
3: Ta. Yela kino.
2: Ya wala ko
3: mo. Ye duro.
2: Oh.
3: We te le. Zade 14 di. Ale tension mo. We le na le na le na le na mo atre.
2: Mhm.
3: Allô?
2: Ça ça avec ça.
1: Ça non mo mi ça ça.
3: Avec. Ele na mo. E ko konta di le si ta.
2: Ta ya wa.
3: Allô?
2: Ça ça avec ça no azake.
3: Mere ya.
2: Oh.
3: Le na na mo e ko konta di le si ta sona ya.
2: Mhm.
3: Voilà que water wo na na yen we kwa
2: meme
3: so la ti la tu ada le report mara
2: ya wala ko nu wisi
1: sa sera
2: mm anu ayi de zaki bigia
1: na nu sa sa game o ngum bira girwa na mata ma migia na ekpa kena
2: o na wa yikura akpa kena
1: na ekpa kena sa sa na girwa
2: se na bangal bike yi wolo ko
1: ma wolo don na e mat ande matono o weru batura o nwa o weru mbogo Oka emo anye bitani gaya nwami.
2: Bara rugaya ka inami.
1: Bara gaya ka inami. Yen daminu me yasami. Ba mera de anandeme. Bitani gaya nwami wisiso.
2: Oh.
1: Ye ya ka inamu.
2: Namo.
1: Ndom migia yika wene sugia na. Merami.
2: Kika.
1: Na ure na igirwa na ye. Daminu beba bugure beba wangu weru bambasu so.
2: Oh.
1: Bantura sansa baka de turkusa ubiye bae kiri.
2: Hmm.
1: Don bembira gya daminu amera yara wang.
2: Yara wang.
1: Azama yabu tonukon kwen wang. On wetura o kwen ye wa.
2: Miami.
1: Demi ba gura agi una kwen tansiyon bare.
2: Miami.
1: Nana e dori.
2: Geba.
1: Gura yara kwen kwa tansiyon ne.
2: Yara tansiyon ne.
1: Aha. Don ye yagun ha ma ungura gwika.
2: Miami.
1: Bako kwen kwa tansiyon na nyero ba ma unyen dugu ogun tura. Don yemi America wa gano gaya ka ena.
2: Mieme.
1: Don mikia. Nakin num behem babi laka wetia.
2: Ya wa.
1: Mera mikia. Azama nyem grupu. Katansyon ban baru nye sine.
2: Yantia.
1: Yantia. Kamo ye sona ha o plus, ye sona ha o mwen. Ira na kon tansyon a o katansyon beba baru nye sine. Nakin mikia vin laka wetia.
2: Mieme. De wi wingi so bi ga ma besa kuro wi no bana ne sari wi kontasi
1: o mo game

0: di yan dan kwame toto azama sese nu ganu ganu ka ganu nuku na ngura ma migia be baraka wene
1: o se
0: o de mo o azama kan ha ya damo
1: ya me ya damo ya damo kika ya wa na tama zakin dikani ko wasita e prododo ka ni ama no wisemi inu amero bisibu fagi saka saki ega sa tension pararu banda ka tension ne banda tension yen wolo sa fagi dimu dodo ka kaninso docteur lafia maswudu bebe iradu matege ni e son sa de ki bena no se mumi barabara ko ipin duma o imbikermo demi zaki wi bikia ibikia ma ko be wisi imamo ko sun social nani isosima mero bi sibu banka du mamuni kan classon dambe na ko be enwe so kodo gabu kan kaso bu dambe e gea me 65 10 0101 mi ko itare ka sun kame miami go du magina sako ma wigi no neki kaso soge
2: o kaso mo
1: ma banu soka
2: iragi sabiza
1: iragi sabiza sa so de ki
2: ba fore
1: ya mara ba fore o sa so iru kwa ya mara
2: I am very well. Nilahu baaduma haba.
1: Kagim.
2: Kaona nyanda gusange ya glass mu. Baran tintaram nanana. Kuntina wora nuko wora ndina tanura nda hetanu.
1: Mieme.
2: Yana ne nuko bitia.
1: Yo.
2: Dini une bara unti meun bulu bo panena hunti humanjaho. Aungu kwa kadima huya huwa.
1: Nyeme.
2: Yene nuko ubija. Nuruwe ni kima ya haa mitansi mbaragu.
1: Nyeme.
2: Mkutiki mungi mturi.
1: Nyeme.
2: Dime gariru.
1: Tansa.
2: Yene nuko ubija ya heti mwami.
1: Yawa.
2: Yawa. Yana kimu ubija.
1: Yawa la konu nozi.
2: Nuku manda dukuturo jirabu manuri.
1: Yawa konu uzi. Nasiara ba fore ve gusuno difokosia to anka docteur anka ba fore wisi barabara
0: ke nasiara wika so agangibu wika kinu wika fagin kinu to kem uwimbita ni girwa na no e ugirwa na e pro no asansa onye kona kona mbira gya bitani yara nwa
1: toto
0: azama migana ba fore na kemi lakare wesia na girwa yasa tension demisu Zaude menno moya burambo lotro gansukusi
1: miame
0: lotro sukusi babo tension e mindia brag kagina tori
1: miame
0: azama kan tension baralo tona yara ku gane de ba sikri baralo nti yankwanya yara ku kunu demi subeba yara ku demi subeba kanne
1: unde we no susha dokotoro ba mi
0: dokotoro ba mi sukusi
1: ki kan sa biyo ko ni
0: ba ye mera bu pakena pakena
1: de
0: mi brase yen gan yen demi subara we ne
1: ya wera to soko to ndako wini mo apasure be senda kar we si amen we ne suko ibara ti tanko kasunwa ne ki kaso soge
2: a to ta za ta we ne
1: sa so ara ki za
2: to ya bo de bele per ta dora de sa
1: o
2: la risa ye we wo ka wo kwa
1: I don't know. Amara ka ko yan kun ka pe to ye kuro ni yire wa o ko sun pa ke na o dakara do mi ko ban ti we ya imba ko sa so ade ki docteur
0: to gen na sera na sama sera be ba pia ba hun suka ba mo na be sera be pa ma ko ko ba pa na ben ti bu ku moro ko se ton paro na be pro na be sera mi mi ro bisi be pa ma pia ba so ade ki ban pia ba suka za ma ba ni asa guson be ni aso sera
1: mi ara
0: ba guson de ha mo mi u ba pro so adu pa ku pe ku za ma fa ba ko za ma anfani ko game tension bararu
1: o
0: mo ya gun tension mo amona ka wene akosina akun ka

0: sio barare akunga ewa gai baka abikiami to ge nanye tension barare behen demi sugano yera ku yuka ne demi sin yera yera sa de yeri
1: oh
0: yabu dimbiragia
1: behen diani hadimo
0: ni sa dimo andimo yan boru ha yayay to oh. Bada makoro andimo yan gum sogure Gumenti ya ha yam yabukwa nyenso aso yara sine. Don ta aso yan sina nyenso ae
1: oh.
0: Yara yem yem tio yara moke moke ame.
1: Mien
0: so mi yara de you ti kode sima.
1: Isin yeruwa.
0: Usin yeruwa. Don ta aso tirasi nyen yan do mi agode ma bitani ya go mwa. Don ta aso behen dimbiragia kawene gum yanga saka ni ame.
1: Mien
0: kun yagun ha yuki yuki. Yabu borumbiragia
1: oh.
0: Ka wene minti sam lakari san
1: yeme
0: surtout ma a ngatura za ma sa ngantura ka
1: oh.
0: Wene sombeba sombe lakari mo
1: cafe
0: za aga ngantura cafe oh. Nobu ka wene
1: ai
0: kawa fiko to me sami demi ya ha ya wipenu biragia ya son ganu mo ye sam kwen su dali ministre non to keke na kin nun zama gia sia
1: kubu mani
0: Kup banti
1: oh.
0: Game bitani gangwa kam mam tension ti tona ya kup problem mo
1: akika
0: bara damino banwa benti ba kup problem mo
1: yeah,
0: na tamara kup yan sa tirasi so edi suko pe be han pe di kup ya gunwa be han ye lu gibu bara pe sa mo kup sa azama andi agu no makakara
1: kup ndibu gonikira
0: gonikina don migia na ki nun zama wese ya yen dibu pour de yaha sans sanro tomate boîte nimi
1: oh.
0: Ye pro yaha sans sanro ba maton ka pe an naturel di
1: oh.
0: Ya burambo
1: de
0: magia ya naremo to sa yem bai
1: oh.
0: Ya gaha sport sanun kobu
1: oh.
0: Ton asin ya bura ya won dia ton mega ko won poa ya gunga pa to Yenti ga bagara de po baganti
1: oh.
0: Yaha ye katon to gobamba so facteur de risque cardiovasculaire katon to gobamba wato e ko ko tension ka nyenso a humbara bagana
1: oh uno ya po moto
0: mo ya po moto don na ki migia de hem po am beragia su de sum la karisa sugum breka tadimo sunna sport ye baso sport d'entretien
1: oh.
0: Sana eko sambe hempoan la kaimo san dia dipon la kaimo kamo andi anpa anpin agun garu gamo yekpro yera ka ha yera ka tension ne wi ma tension mo nyero yena nun kana mo ude nan lokotro da mo kiri kiri ba win tension banga ye noedo demi ba ko ye noedo asara bena giro giro mi yobu wi penu biragia noni biragia ka kanti Mikia bitani ko pe ko dura tom akude ma agun worun bu na kia kore yem baka anaka virus
1: na kore
0: tom me asami don migana kinun tension gibu beba e mo na kimben la ka wesia
1: oh.
0: Me ami benti dian divum beragia
1: oh.
0: Baba ye la ka lesa
1: mieme
0: ye ka ha control gamba wa noni beba noni lo kotro mo ka wene un ka un attention mo ana de bon noni bu meri bu aha ya migia bitani dege donka nyem biragia ganga bonwa analyse babara koko bugawa mabitani baba nwanwa na behemba behen yai be attention mona be kana mo he kate bugunwesia
1: yawa
0: alafia nsoa
1: toto bamma yen alafia nsoa
0: yangobi mo sangire mo vraiment han pe mo ko ba we atona mo
1: ba kwa epa to yanwera no we da kitira kamero bisibu ke anka wirgo kulukuruni
0: to game numero ina mona kinzama ken
1: oh.
0: Game na kinzama sera beka so agangibu
1: yeah,
0: irun si na kin yes ya metension ya ha bararo ye yala sun duri subaru donza aka ngantura
1: oh.
0: Ade an lokotro paro damo sanga san
1: yeah,
0: ana de botension e bo eswa de mika ha ye ya gonki oh. Ya ganyo yala yala kanon nawe
1: yeah,
0: no mina kinzama la kai we ha to kege merame
1: ya wera Nasiara docteur Lafia Masoudu inwa melobisibu demi osunye kuro pakena egasa besen wasin alafia mso aso tension yengari yesa kwane kawi mera kane anye anwa wen wasi so misanu meka pepe mekako wono yakun yemu akoka ywa yen fagi be osun dari adodoka bebe isun sare ki beneten so ten tukun gieni sam bengo dori kusuno bando de kusuno divokasi ame isun sare kin kin google play store gendi damu sare mo yari katare me kasun sare ki wa ibesa ko ni besen sakin se ko puro no ami so ten tukun gie kaminti tasa na tobra begi drusu faisala kawinso la fe masuhudu ni be sano kana mi makwa ton paro na be dirum kandiru me e gasan be se ibuni ibasun no se ino

ayo na safun wan wan yo de wimmo yine kwe nomi kino se wusan wan wan gaido yeno dengu ba mba beneza sadi safu kulpa ini delege kam bagisi bona kam bagisi yin winga na kwa rumia da wadai agonu ko kiboka kimi me fo nyeba kin zumu delege odi dono sadi parayo nuyo kan no nsedi ni sadi mabeto ni meten te ko karmo yine kwe de ba zaman sabar gunar kalbori safu fona delege fo ya bogon donga naru kamando do ata kurado kam safu fama yin ko gonu kwene den baya kaza mono plateau al alali yambaza safu safu wan wan yo sa ni mabe metega delege odi mun gbete ot abain ko barayo sa di bon makimbe gbe odi kan gonu ko te mun paro do kamen me ya gonu ko kwe mo yine gasari kan gonu ko te meten gonu ko te ne ya kulpe yana bannam bene za gannan mo gine ko mate sa bene amma ma munu ganna kinniyo ne yin ganna kwa rumiya da wadai akiniya yin nona kan yoza bene mo gine ko an yin katenna labari kire nun kai ba agubzeri no sena labari kai ba kwe na no se nyeno rada ifa bon gonu ko kiya o ka kirun gonna lalayo mbe domi zan gonu lalaga ganyen mutko zuru makadi akwai ko gonu kamera ona banguna zanu moro mbiz boro azureba alali de nzuruno nkeno tila dummo gonu ka fotowi nyeno lelekwe kimbana da azurebana de zaya gumnan sina niyaza yin police yo bon na niyaza ka de irkwe ba koko boni bala aka de ti nga ni koko kwe kan baka ko zuru katiki dali mabio nyede lura zure da mutu ya de ya samo kwe ko gonu kame batonga sadi zure di bomu fotogu nyeno mbaki mbana na ezaya abanam inisarati anzibu ezaya abanam kwene zure anzibu ezaya kwene abanam ba me mabeda ana kukuza metega abadira kana kyan kwe kankirun takuna sadi fotogu di ambana de ya 60 kilometre anahima moro di ngonu pokoga madalia polisio kiron basini ko ngwe teme bine men na meo bine yino ezaya mbate yi unye ma naru kaburu nye na ngato mete no dia la sabuka haruku suoza burunki wallahi bine yona kwe ko baro domi zure da kin mutu baro ma ko za zan kinki undi kana gunna ho kun kwa aba e ongo nuku ga te ano din na borfo garina bambo garina koko ngun zure di ka ki mutu na dukara dawo ka kirungu bam mazam koko do kam me diri ko ba abanam ini sarati afo gonu ko ki boka a na za ya kwene in mun bene mun noro adaka do kam me india de koko kweu na zon borzon bor fodi foto gugu ale borzon fo gibri fo inarika norberina ale anduma bu norberina ale giri mato norberina nyeo giri yenungu na kambate ale giri narika poko do kam norbe no baton ton afo gonu ko ki boka in su gunan noru do kam me alma hundi o kam ba fansa na zure ri kan kinte dalla lodi naru kala kartu no kan kin kanna nyino iba guna meki na ka Dr. Cyril Jowanu meki no na kan yeza nye kin ki ba malawar kere bon no kai ba go zeri no sena labar ka iba ko na no se nyino kunuka yo awuni alamari kunuka yo de giri kolok te kulpay batru khandu igante amun gibri waran kakini ya kunte anduna go tataki inkin la kareti kunu kayon ala mariga no imbar fo inkin tukuno ka kunu di kanna bannaka kali la kareti no naru kali mon bar fo hunde akin hunun naya de ya deri kweba de giri kolok te batru andu igante o amun gibri waran kakini ya kunte kankin la kareti inde shariyo don gonu zana sara giri dufa na zoiga na wega nye la sabu nka la sabu nye diseni bon nye nasara giri dufa nka na inza nye la sabu tegiote indi ya kwenye nasara giri dufa nka na waranka kinifo nye ya kala sabu tegioza kunu kayo ndo kame kimi kunu fokwe kogonu kaa kitilasi daa kitilasi mbayi nika kaya kunu kaa ba kuwa ya bitani kunu kaa abon baka aga nuka imangoro aso goroni ndemne kunuka metedo sharia do kamendika a ay mamaka sari kunuri kerembayin kaka akayo bine
ukunsi wanu wanu kwe ko gono diro gono kankin ka te lokotoro do kamme la kare kono main kate alma wo kankin toku ka kono kanna ke totoma la kare kono ka kin kanna akul paino batroi handu igante awun jibri waran kaki ni yakunte honine ina sawa naya awun fagin kin bayani la bari kere bon nukai ba gubziri no sena yenzo otro kuna kono moro boru wakti kan neno anabate el fatan ko ya kono no se doni akul pay Geoffroy Abine, nina na kameda ino kama na agindi. Nobe andom norka domekini. Deak suba, bye bye.

0: o beze o abulotonji beze nu konto eyin matin toro o 96 eje 98 o greko ho eno no no o ho pepere ro fine gbadanu
1: ah ke kun me ho di abi me dote kun me dode yo ko eton ko ina bi mo
0: eyin mi mana problem de yo o beze o abulotonji beze nu konto eyin matin toro o 96 eje 98 o greko ho eno no no o ho pepere ro fine gbadanu
1: ah o tin gbe ko de o kwetan ele bi fi ni on e koro o wewe mo kun du ene mo aye
0: eyin mi mana do nouveau je tin gbe go la le jio e o blo kwe ko aton ko tomo
1: ah ko aton ko aton tuitan e yo bo fi mi ka le fi ni ko na bi karu meta mo mi da ko semi ko
0: eyin mi na do ho run gbo ndo ko kan de tin we mo do we
1: kan de tin we mo do we
0: ko kan de tin we mo
1: e on tin ko me di on mi ko do jile fi gbeze nu kon do gbeze da ho nu bo ya bara ko jesu yo fine mi do nu are do re pepe re
0: ganji
1: eh o mi a cambio mi klin pon do me jile gbeta mi ton don we re aro pe mi ko
0: eh mi na do ho run gbo ndo ko kan de tin we mo do we
1: kan de tin we mo do we
0: ko kan de tin we mo
1: e on tin ko me di on mi ko do jile fi gbeze nu kon do gbeze da ho nu bo ya bara ko jesu yo fine mi do nu are do re pepe re
0: ganji
1: eh o mi a cambio mi klin pon do me jile gbeta mi ton don we re aro mi ko
0: eh mi na do ho run gbo ndo ko kan de tin we mo do we
1: kan de tin we mo do we
0: ko kan de tin we mo
1: e on tin ko me di on mi ko do jile fi gbeze nu kon do gbeze da ho nu bo ya bara ko jesu yo fine mi do nu are do re pepe re
0: ganji
1: eh o mi a cambio mi klin pon do me jile gbeta mi ton don we re aro pete
0: fon fe ko no kha e we o na bo yin pe titi de ni alonu se o ka dogi si we ani wa to sona gbe ajina ku ge lu dagba ru lan le ro zun kan me cho o chi ni we an ho suo e ve ni cho bo la ma si ku na hole de gwe bi a ko ku ma ka dagba so lan ya gba ka jana wuli le cho to do o me de cho we ton e goro na ha mbe ni e hi ho to mene mi asanko zun kan me cho o chini we an ho suo e ve ni cho bo la ma si ku na hole de gwe bi a ko ku ma ka dagba so lan ya gba ka jana wuli le cho to do o me de cho we ton e goro na ha mbe ni e hi ho to mene mi asanko zun kan me cho o chini we an ho suo e ve ni cho bo la ma si ku na hole de gwe bi a ko ku ma ka dagba so lan ya gba ka jana wuli le cho to do o me de cho we ton e goro na ha mbe ni e hi ho to mene mi asanko kan me cho o chini we an ho suo e ve ni cho bo la ma si ku na hole de gwe bi a ko ku ma ka dagba so lan ya gba ka jana wuli le cho to do o me de cho we ton e goro na ha mbe ni e hi ho to mene mi